12 minutes past the hour of 8 o'clock. Good morning, good morning, good morning! Welcome back to The Breakfast Show with yours truly. My name's DJ Max, right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. Panibagong araw na pagsusumikap at pag-asa, mga kapatid, di ba? Baka kasi iba yung inaakala eh. A big shout-out po sa mga early birds natin dyan, sa mga tapsians natin, classmates. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatune in na po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Diba, why not simulan mo ang araw mo na merong pag-alala sa ating poong may kapal, diba? Ipanalangin mo naman ang sarili mo, kapatid, diba? Start your day with positivity. Huwag naman yung pregnancy pa, ano, pregnant positive, mga ganyan. Yung madaling araw ang nag-PDI, yun, positive. Ito na ba yung DJ? Positive eh. Para po sa mga maagang nakatuning sa ating programa, na nais ng magpadala na kanika ng mga mensahe sa ating text line, feel free to do so on our official text line, and that's 0935-810-8127. Again, 0935-810-8217. Yun po pala yung mga kapatid. Nabaligtad yung dalawang numero. Ulitin natin. Para po sa mga nais ng magparamdam, magpadala na kanika ng mga mensahe, song request, shoutouts, or kasagutan mamaya sa ating katanungan, feel free to do so on our official text line 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning po sa mga classmates natin dyan na nakatune in na po sa atin dyan po sa may Alicia, Echagüe, Kawayan, Ilagan, Rojas, at sa kung saan mga bayan niya na nahagip natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kilamanong Chuper, na kiaga-agang nakatutok sa ating programa. Good morning, good morning! Kaya medyo kinakompose ko pa yung sarili ko para sa energy ko ngayong umaga. Aga kasi ni Giancarlo Peralta, mag-chat eh. Nakadilat pa lang ng mata ko, nag-snooze pa nga ako ng alarm, biglang nag-chat na good morning DJ, nakatutok na sa iyong programa. Anyway, good morning Giancarlo. Likewise po sa mga early birds natin dyan, good morning po sa inyong lahat. Sa mga tinatamad-tamad pang bumangon ngayong araw, naku, bumangon ka na kapatid, today is July 9, 2026. Claim it, araw mo to ngayon, di ba? Ipagdamot mo sa iba. Para sa mga naghihintay kung anong katanungan natin for today, eto po yun mga kapatid. Ano sa tingin ninyo ang mga signs na nag-cheat ang partner mo? Uulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga signs na nagloloko o nag-cheat ang partner mo? Kung meron kang tamang hinala dyan, kapatid, feeling ko mga girls ang karamihan na makakasagot dito sa ating katanungan. So, you know, boys are... Pinagtanggol on air yung mga kalalakihan eh. No? You know, kami kasi, di ba? Again, ano sa tingin mo ang mga signs na nag-cheat or nagloloko ang partner mo? Para sa iyong maagang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Or para sa mga walang load pan-text, pwede mo akong i-chat sa ating official Facebook page, that's DJ Max. At maya-maya sa ating pagbabalik, babasahin natin ang inyong mga kasagutan. After this hour, tatawid na po tayo sa ating next program, The Greatest Love Songs, di ba? The Greatest Hits. That is why, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Chappelle Rewind with Good Luck, Babe. O, di ba? Good luck sa mga cheater dyan. Good luck sa mga nagbabalak magloko, or nagloloko, or nagloko, di ba? Back to back with Lady Gaga featuring Bruno Mars with a song called Die With a Smile. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

That was Demi Lovato with a song called Heart Attack, only here and still here on Tabs 107.1 and 107.9. With yours truly, of course, my name's DJ Max. Still keeping you company till the hour of 12 noon, mga kapatid. Mga classmates, good morning, good morning, good morning! 46 minutes past the hour of 8 ang ating oras para po sa mga hindi nakatama ang oras nila. Nakatuon pa rin sa iba. Para pa din po sa mga nais, humabol na kanigan ng mga mensahe, shoutouts, greetings, feel free to do so on our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Big shout out po sa mga kakatunin lamang sa ating programa at sa mga kanina pa nakatunin sa ating programa. Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan. Ang tanong, ano sa tingin mo ang mga senyales na nagluloko o nagloko ang partner mo? Or nagluloko nga, di ba? Senyales pa lang. Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na nagluloko o nag-cheat ang partner mo? Kung meron kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page na DJ Max. Dami kong kakulitan sa aking Facebook page ngayon. Ang tanong ko kung ano yung mga senyales. So iba naman humihingi ng love advice. Bakit ako? Humingi ka sa ano? Sa nanay mo, di ba? Kung sa tingin mo eh perfect ang love story ng mga magulang mo, then let them be an epitome. Epitome yun, lalim, grabe. Let them be an epitome of a perfect love story, di ba? Yun ang maging standard mo, kumbaga. Kung sa tingin mo worth it na maging standard yun, di ba? Idol, pabati naman po sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Hello po sa inyo dyan, Kambal Bulaluhan. Baka naman po. Pahingi naman naman ng halian dyan. Matikman naman ng inyong Bulaluhan. Saan po located to, Kambal Bulaluhan? Hindi ako ganun ka-aware kasi hindi ako food guy. Hindi ako makaing tao. Ako ang tipong mabait. Yun na lang siguro. Pa-shoutout daw part sa Del Rosario Drilling na naggagawa dito sa bahay. Apo, Del Rosario Drilling! Hoy! Construction ba yan, Parge? Ah, paring Rumila. Baka naman paring Abbe. Nasabi tuloy yung nickname. Patulong naman ako dun sa bubida dun sa bahay. Hindi ko makikabit-kabit yung bubida na binili ko dun. Patulong ako, Parge. Anyway, sabi dito ni Sherlyn Trinidad, kapag nagtututbrush na siya, DJ, yan ang senyales na naglulokan na siya. Nako. Ibig sabihin ng mga panahong kasama mo siya, bad breath siya. Nako, kakaiba yan, kapatid. Nakalimutan niya yata yung sarili niya sa pagmamahal niya sa iyo. Ayan, naghanap tuloy ng magpapaalala sa kanya na may hininga pa siya. Ayan, sabi ni paring Abe, agree po pala. So, plumbing pala to. Ako, iba talaga umaasenso. Sila paring Rumil at Ninong Emil talaga. Oh, drilling. Oh, nagpakabit na to ng jetmatic nila. Sabayan natin ng baso, sabi niya, kasama si paring Jerry ko. Alam niyo naman ako laging libre para sa inyo eh. Bukas ang bahay ko. Ang bahay ko, bahay niyo rin. Sabi naman dito ni Juan Pablo, nag-upgrade ng brief from Benten to Haynes. Ano kayang pagpapahiwatig, ba't siya nag-upgrade ng brief? Diba? From Benten to Haynes. Grabe naman ng mga panahong nasa inyo yung mga partner ninyo eh. Ano ang tawag dito? Tawag dito, low budget, tas nung nakahanap ng iba, medyo nag-upgrade, ganun ba yun? Sabi ni Lei Yang, eto, malamang isa to sa pinaka, ang tawag dito, matinding senyales na nag-cheat or nagluloko ang partner mo. Ayaw ipahawak yung phone, sabi ni Lei Yang. Totoo nga naman, di

Open kami ng partner ko sa cellphone namin sa isa't isa. Ang cellphone ko, cellphone niya. Natatawa lang ako kasi medyo praning siya na kapag tumunog yung cellphone ko, lalo na yung messenger or text message ko dyan, nakatingin ka agad siya, sino yan? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe or pahabol na kasagutan sa ating katanungan sa ating text line 0935-810-8217 or sa ating official Facebook page po na DJ Max. A big shoutout sa aking kumpare, paring Rumil, na umuunlad sa kanyang kambuhayan dyan at nagpapadrill na ng tubig. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song with Nico and Vince with the song called Am I Wrong? Back to back with Chris Brown's Forever. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.

You've just heard a song coming from Kenny Rogers with the song called Through the Years, still here in 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. Still on board till the hour of 12 noon. That's a lot of hours for you to spare with classmates. And for those of you guys na nais pa rin po magpahabol na kanika ng mga mensahe or kasagutan sa ating katanungan, feel free to do so on our official text line. Wala kasi yung text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. The question still hangs, ano sa tingin mo ang mga senyales na nag-cheat or nagluloko ang partner mo? Nagluloko, ayan. Parang iba kasi kapag binagalan mo yung nagluloko, diba? Anyway, we've got tons of messages right here to read on air. First off, sabi dito ni Karen Kujamat. Sumagot siya sa ating katanungan. Sabi niya rito, pag wala yung cellphone niya DJ, pag natutulog na siya, tignan mo sa ilalim ng foam o sa ilalim ng unan. Pero hindi naman niya yan ginagawa noon. Ginagawa na niya ngayon. Legit yan, DJ eh, kabalito. May tinatago eh, no? May ayaw mabasa na conversation. Masakit doon, kahit anong bukas mo ng cellphone niya, wala kang makitang ebidensya. O, diba, naka ibang app niya pala ginagamit. O kaya, may nakita nga akong meme na pinangalan niya sa isang network yung ka-text niya. Tapos yung ka-text niya, nagte-text naman ng mga promo deals, yung mga ganyan. Avail mo na, yung mga ganyan-ganyan. Tapos nandun pala sa dulo yung pinaka-main conversation. Kanya-kanyang paraan talaga eh, no? May singit lang ang pagluloko sa buhay. Sabi naman dito ni Kim Matcha, hindi na niya ginagawa yung dati niyang ginagawa sa'yo. Ano yung mga ginagawa niya sa'yo na hindi niya ginagawa? Ano yung mga dati niyang ginagawa sa'yo na hindi na niya ginagawa ngayon? Sana sinabi mo yun. Or siguro dati kapag umaga, bago pumasok ng trabaho, mahalik sa'yo, tapos ngayon hindi na niya ginagawa, no? Pero alam nyo, I guess I don't take that as a sign na naglolo or nagchichit ang isang partner. Kasi sa isang relasyon, di ba, naturalmente na magbago ang isang tao or ang isang yung partner mo. May mga bagay na hindi na niya ginagawa nung panahong magjowa pa kayo na ngayon ay mag-asawa na kayo. Or meron yung mga ginagawa niya noon nung nililigawan ka pa lang niya na hindi na niya ginagawa ngayon na mag-partner na kayo. Di ba kasi, although people may say na dapat consistent, di ba? Pero let it be known that feelings are fleeting, di ba? And so does love. Hindi naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mahal ka niya. Hindi sa araw-araw, ikaw yung pinakamaganda or pinakagwapo sa paningin niya. Tandaan mo na may mas hihigit pa sa'yo. So, it's a matter of choice, I believe. Diba? Medyo nakarelate si DJ, gano'n. Anyway. Kasi even I, diba? Nagbabago rin naman ako sa partner ko na... But that's not being unfaithful or being not loyal to your partner. It only means na there are days na may priority ka more than your partner. Because not at all times ang priority mo partner mo, diba? Sabi ni... Ano yun? Jeremy Alvarado, kapag palagi na niyang dala yung phone niya kahit hanggang sa CR dala niya, DJ. Ginawang senyalis yung ganun eh. No? Eh paano kapag bored siya na nagsi-CR, kailangan niya ng cellphone niya to somehow entertain him or her, di ba? Nakaka-bored kayang mag-CR, di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na bathroom apps, yung mga games or applications na intended for bathroom use.
Diba, ikaw kaya, basahin mo sa yung buong directions at buong nilalaman nung nasa likuran ng Head and Shoulders habang, you know, you're doing your thing sa bathroom. Yung iba naman, ginagamit pang music, diba? Pero if that's a sign for you, I totally respect that, diba? Malay mo nga naman, nakasanayan niya hindi naman talaga dinadala yung cellphone niya. Tapos ngayon dinadala na niya. May inaabang ang text message hanggang sa CR na...

0: maaga mo umuwi.
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

44 minutes past the hour of 9. Good morning, good morning, good morning. Pa rin po sa inyo dyan, mga classmates. You're still tuned in to 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. And for those of you guys, you've just heard a song from Def Leppard with a song called When Love and Hate Collide. Still here, hanggang panahalian po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. What a very timely, di ba? Timely na saying from our question of the day. Yeah. Para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, the question still hangs. Ano sa tingin mo ang mga signs na nagluloko or nag-cheat ang partner mo? Keep those messages coming at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. A big shout out po sa mga nakatuning sa kanika ng mga sasakyan. And sa mga nagro-road test dyan, may nagpadala kasi ng video, nakikinig daw sila ngayon sa sasakyan nila. Hello po, good morning, good morning. Keep safe sa mga nagmamaneho dyan. Bakit parang yung isang parent dito ay kamukha ni, ano, ni Doc Christian Paul Lazo? Hindi tayo dun, ano? Anyway, again, ang ating katanungan, ang ating question of the day for you to answer, guys, is...

tanong natin. Kapag may tinatanong ka lang na pangalan or binanggit mo yung pangalan DJ tapos defensive ka agad. Kani-kanina lang nangyari to DJ. Saktong-sakto pala sa iyo tong ating katanungan, ano, very very relate match kumbaga. Relate match yarn, 'di ba? Si Mama Maria Mirante. May mga ganyan, totoo 'yan. Pansin ko yun doon sa kapitbahay namin, tsara sa kakilala ko. Diba? Kaibigan ko lang yan! Ano ka ba? Si ano yan? Di ba may mga ganun pa, very defensive, pinagtatanggol kung sino siya sa buhay niya. Only to find out, siya palang mortal mong kalaban or karibal sa buhay, mga ganun. Sabi ni CJ Arenas, nakangiti habang nagta-type sa cellphone. Malay mo naman eh, ano, may na-recall lang na memory, nakakatawa, di ba? Huwag natin i-overthink yung mga bagay-bagay or i-overcomplicate. Wow! Diba? Pero malay mo nga naman. Sa Tops Radio ka na, sabi ni Doc Ray Cesar Valdez. Yes po, Sir Ray, ano ka ba? Okay pa naman kami, in good terms pa rin naman kami. Sadyang ano lang, in search for greener pasture and better opportunity, Doc Ray. Sir Ray, andito yata si Sir KP. Feeling ko lang, may anak pa rin ba si Sir KP na nag-aaral ngayon dito sa Top Santiago? Big shout out to Sir Ray Cesar Valdez, ang isa sa mga paborito kong PE teacher dyan sa may Isabela State University at Chagwe Campus. Si Sir Ray na pinakamasungit. Nakikinig ako ngayon, sabi ni Sir Ray. Halatang di mo na ako pinapakinggan doon sa kabilang stasyon. Buti na lang nahagip mo to ngayon. Hello Sir Ray, ingat-ingat sa iyo. Nakikinig pala sa kanya sasakyan ngayon. Sasakyan ba, Sir Ray? At sa mga kasama ni Sir Ray ngayon? Ayan. Sabi naman dito ni Ina Rodriguez, sasabihin na need ng privacy. Ay, may ganon? Anong klaseng privacy yan? Di dapat pinakabitan niya ng tempered glass, yung privacy tempered glass. Ayan. May mga ganon pala na, ano, rasunan for privacy purposes. Sabi naman dito ni Jazza Nunez, nag-aahit na ng palaging kalbo, bawal ang trim lang eh, kanya. Grabe naman yun. Malay mo eh. Wanted to keep it clean lang. Diba? Para sa'yo din yun. Ayaw mo kang lalabas na si Sir KP. Sir KP, tama ba? Si Sir Christian Polazo ba talaga yung nakita kong parent kanina? Or namamalikmata lang ako at medyo kahawig niya? Ay, si Sir KP nga talaga, kumaway pa. Ayun. Ayun. So, apat na ISU wine from said faculty ang nakikinig sa atin ngayon. Si Sir KP, si Sir Ray Cesar Valdez, si Sir AJ Escobedo, and si Sir King Harold Gingab. Big shoutout po sa inyong lahat dyan. Hello, hello. Nakikinig din yung R&D department natin dyan. R&D, yeah. Sila, Ma'am Jenny Lynn. ganun pala. No? Nakakagulat ito. Di na yata ako matanda ni Sir KP. Ako yung ano mo dati, thesis advice mo nun, Sir KP. Yung medyo umiyak nun. Sa dami ng revision sa thesis. Batch 2022. Pinaalala. Ay, bumalik si Sir KP. Nakakatakot naman ito. Parang ipapaalala niyang, ba't bumagsak? Oy, Sir KP, Latin Honor Awardee ako na. Yata ako matanda. Huwag mo na ako silipin, sir. Ayan, anyway. Aha, ayan. Mukhang kakausapin ako ni Sir KP. Give those messages coming at our official text line 0935-810-8217. Likewise, my official Facebook page. For the meantime, let's get back to the music.
I've got your song coming from heart with a song called These Dreams, back-to-back with Bonnie Tyler's Total Eclipse of My Heart. Keep it right here on 107.9 and 107.1 at Taps Radio with yours truly. My name is D.

13 minutes past the hour of 10. For those of you guys na hindi nakasynchronize ang kanikanil mga orasan sa tamang oras sa buong Pilipinas, 10:30 na po ng umaga mga kapatid. Gabi niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio, broadcasting live right here at Taps Santiago Campus. A big shout out po sa lahat ng mga listeners natin all around Isabela. I believe nag-announce na ng cancellation of classes yung ilan sa mga kindergarten schools natin dito, no? Kasi yung anak ko walang pasok ngayon dyan sa Batali, no? Anyway, still we are being blessed by our Almighty Father kasi hindi ganong kapait ang panahon ngayon, eh, no? Despite having the threat ng Super Typhoon Inday. Kaya sa mga naglalaban dyan, habol pa. Habang mainit pa at tirik pang sikat ng araw mga kapatida. Sa mga nagka-car wash, wag na kasi may sumpa yan. Alam naman natin, mas may sumpa ang pagka-car wash kaysa sa paglalaba. Kaka-car wash mo lang, biglang umulan agad eh, no? Pangit ng trip talaga nung panahon kapag gano'n, di ba? Anyway, ang ating katanungan ay nakabinbin pa rin mga kapatid. Ang ating tanong, ano sa tingin mo ang mga signs na nagluloko ang partner mo? Ulitin natin, ano sa tingin mo ang mga senyales na nag-cheat ang partner mo? Kung meron kang nakakaaliw na alaala or nakakabwisit na pangyayari, pwede mo ipadala yan at i-share sa ating official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to send those messages as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Till lunchtime tayo magkakasama-sama mga kapatid. Huwag niyo akong iiwan at huwag tutulugan dahil sasamahan ko kayo sa inyong mga pananghalian. Sabi dito ni Gigi, naglalagay na ng lotion sa buhok, DJ. Bakit? Pwede mo naglagay ng skin white sa buhok? Wait lang. Anong buhok pa yung tinutukoy natin dito? Sa ulo man yan, bakit, di ba? Etong ating question natin parang nagiging one-sided. Bakit parang mostly nung nag-ano sa atin, nag-text or nag-chat, mostly girls. Ay, parang sa damo ka ng mga kalalakihang nagloko, ano? Tandaan ninyo, may mga babae ding manloloko, ano ba kayo? On this part, pagtatanggol ko talaga ang kalalakihan, di ba? May mga babaeng nagloko din. Ha? May mga babaeng minahal ng seryoso pero niloko ng todo-todo ang ibang lalaki, di ba? Anyway, balik tayo sa katotohanan dito sa part na to. Lalim ng hugot natin dun eh. Sabi dito ni Gemma, from Gemma. Pag po ayaw pahawak ang cellphone niya, DJ. Malay mo kasi bago, brand new yung cellphone niya. Ito naman si Gemma. Gusto niya munang sulitin. Pero kung luma-luma na yun, tapos medyo basag-basag na, tapos yung tempered glass niya ay parang nagtutuklap-tuklapan na at ayaw niya pa rin ipahawak sa'yo. Iba na yan. Baka talaga may tinatago yan. Yun pala, may pinagkakautangan lang tapos ayaw niya mabasa mo, di ba? Ikaw naman. Konting privacy, kumbaga. may nagda-dance sport ba dito sa harapan natin ngayon? Dance sport ba yan? O ano yan? May JS prom na ba? Sabi naman dito ni Ronald Tabora, kapag tambay na sa Viber, DJ. Uy, sa amin na, Viber kasi is purely business related, purely work. Malay mo, Telegram yan. Tumatawag ang aking kumpare. Ewan ko, nakikinig to ngayon sa ating radyo. Mamaya ka naman tumawag, paring Alwi. Eto, isa siguro to sa major sign na nagluloko ang partner. Sabi rito ni Ma'am Eli Zulita, kapag binubura ang conversation. Alam mo, ano to ang tawag dito? Proven and tested yan. Bakit mo binubura kung ang tawag dito kung wala namang mali siya?
Oh, diba? Pag binubura niya yan, there's something wrong with that. May nangyayari na in between. Are you aware of micro-cheating, mga kapatid? Mga classmates? Are you aware of, what they say, micro-cheating yung kahit lumingon ka lang or kapag na-attract ka lang sa isang tao, that's micro-cheating. Grabe pala ang cheating, ano? I won't take much of your time. Feel free to send those messages on our official text line 0935-810-8217 or on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Got your song coming from White Lies with a song called First Love Never Dies, back-to-back with Air Supply's Having You Near Me. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

40 minutes after 10 on the clock. In short, 10:40 na po ng umaga, mga kapatid. Good morning, good morning. Good feeling niyo pa rin po, DJ Max, right here on Taps 107.1 and 107.9. A big shout out po sa mga kakatune in lamang sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat dyan. You've just heard the song coming from Kit Hara with a song called Hindi Para Sa'yo. Ah, diba, ni-remind na kita, kapatid, na hindi siya para sa'yo. Kaya huwag mo nang ipilit, diba? Napaka-bitter naman pala eh, na ni DJ Max. Now, if you're looking for a sign not to pursue that person, and it so happened na narinig mo yung awitin natin kanina, and I guess ako yung ginawang sign ni Lord para sa'yo to somehow hindi ka na mapunta sa maling tao, di ba? Our question still hangs, mga kapatid. Ano sa tingin ninyo ang mga senyales or signs na naglolok or nag-cheat na ang partner ninyo? If you have something to say about it, feel free to send that all the way through our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to DM me as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. And I guess marami-rami ang nakarelate dun sa ating katanungan. Kaya medyo naparami-rami ang kanilang mga kasagutan. A big shoutout nga po muna pala sa mga kasamahan natin sa industriya ng broadcast media na nakikinig sa atin ngayon. Mula dyan sa kabilang stasyon, hello, hello sa inyo. Hindi ko na kayo papangalanan pa. Kasi baka magkaroon ng conflict. Basta kilala nyo na yung mga sarili ninyo nakikinig dyan. Hello, hello sa inyo. A big shout out po sa mga nasa palengke. Mapa Santiago man yan, Alicia, Kawayan, or kung saan saan man yan. Ano daw, DJ Max, wala studio taps po ega ni John Carlo. Ano yun, John Carlo? Medyo choppy ka. Sabi dito ni Kit Kat, DJ, isa sa mga senyales na nagluloko na yung partner is ayaw pahawak yung phone. Tapos pag may tumawag na number, sasabihin, call from the bank. Sagutan ng mayayaman eh, no? It's a call from the bank. May iba kasi, tumatawag si paring Stong. Ay, si Mare to, si Mare eh, ganyan. Ang social naman nung rasonan nung kay Ma'am Kit Kat na sabi sa nang tawag dito, call from the bank. Bakit nag-stop yung music niya, DJ, sabi ni Texter 2122? Baka po nakaano kayo sa 107.1, try nyo pong i-tune in sa 107.9. Kasi I believe nagkaroon ng technical issue yung ating Alicia signal. So, try nyo po ang 107.9. Sabi naman dito ni Sherry Carbajosa, hindi na ako mag-overthink, DJ, baka mabuang lang ako eh. Tama yan. Don't overthink yung mga ganong bagay, those small things. But eto, sabi nga ni Rob Set, yes, small things matters. Tama ba? Small thing matters. O small things matter. O, yun yun. Sabi rin ni ano yun ni... Ang tawag dito? Si Delavin? Forget the name. Kisses Delavin. Ayun. Kasi kung hindi... Sabi nga rin doon sa Biblia, kung hindi mo kayang pagkatiwalaan sa maliliit na bagay, eh, hindi mo rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Sabi naman dito ni Bernadette, pag dalawa ang messenger at pareho ang pangalan. Para kunwari pareho ang account, ganyan ni Bernadette. Yung iba nga nauso yung ano eh, yung ang tawag dito, dump account. Ewan ko kung familiar kayo doon sa mga dump account, yung far from your real name, yung account mo. Ginagamit yung iba to cheat daw. Sabi nila ha, hindi ako nakarelate doon. Hindi ko alam yan. Dump account. Basta naririnig ko lang yung dump account before. Sabi naman dito ni Betfo, umuuwing mabango na dapat amoy langis lang noon. Ba't ba amoy langis? Yan, technician, mekaniko. Ahente ng baby oil.
Sabi dito ni Texter 6151, isa sa senyales na nagluloko ang isang babae o kaya partner DJ ay lumalamig na ang pakikitungo sa'yo at labas-pasok sa CR, dala niya cellphone niya. DJ, pa-shoutout nga mga taga Taps na Sim Rojas. Nakikinig po ba sa atin ng Taps na ano, yung mga faculty and staffs po natin dyan sa Taps sa Rojas Campus. Hello po sa inyo dyan sa Taps Rojas. Nanlalamig na, sabi niya. Sabi naman dito sa isang texter kanina, nanlalamig na kasi may pinapainit ng iba. Ganon, labas-pasok sa CR. So, nag-cheat ako. Labas-pasok ako sa CR eh. But that doesn't mean may LBM ako. Sadyang ano lang eh, no? May scheduled bowel movement. Meron kasi yung mga ano, yung may mga ulcer na kapag nalamigan yun siyan, kailangan mag-CR talaga kaagad. Or kapag nabusog na parami yung kain, nagsi-CR kaagad. Kayo ha, ino-overthink ninyo yan ha. Texter 6151 ha. Okay pa yung nanlalamig eh. Pero yung madara sa CR, parang... Ano kapag may LBM? Ano ba yan? Nag-cheat yung partner ko. Tapos yung pala, nagpabili ng diet tab sa'yo. Ay, hindi. Nag-LBM lang siya. Okay, safe. Kaya... Ayaw ipahiram yung cellphone. Tapos lahat ng apps may password, sabi ni Ronald Huerta. Eh, di siguro yung girlfriend mo. Kasi pa ba yung mga ganyan? Nilalagyan ng password yung mga apps? Na uso yun na nung panahon kasi ng kasikatan talaga nung hindi pa ganung karampant ang

11-11 on the clock, mga kabatid, mga classmates. What a lucky number. Lagi kong sinasabi, kapag 11-11 daw, mag-wish ka kasi matutupad daw yung wini-wish mo. Wala, na, no, kinamulatan ko na yan, yung 11-11 na number na yan. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga nagla-lunch na po dyan, sa mga nagluluto or nagpre-prepare pa lang na kanikin ng mga panahalian. Happy lunch time po sa inyong lahat. May you enjoy your lunches week. Itong mga classmates natin to, mga sweethearts, diba? I may also call you sweethearts kasi mga sweet kayo sa, ano, sa messages ninyo, diba? Napag-ahalataan yan. Give those messages coming at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or send it my way at my official Facebook page. That's DJ Max. We're down with the final hour of our program. Maya-maya po ay ako'y mawawala na sa ere. Bagaman, nandito pa rin ako sa inyong booth para i-play ang inyong mga awitin na nais ninyo. Hanggang alas 5 ng hapon yan. Kakabinbin pa rin po ang ating katanungan na... Ano sa tingin mo ang mga senyales o signs na nag-cheat or nagluloko ang partner mo? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales or signs na nagluloko or nag-cheat ang partner mo? Kung sa tingin mo meron kang nakatutuwang experience or alaala na may babahagi sa atin, ipadala mo na yan sa ating text line. That's 0935-810-8217 or my official Facebook page, that's DJ Max. Sabi dito ni Michelle Alido, defensive at nawawala ng gana sa'yo. Aabayan ka lang pag tulog na. Very, very Ilocano eh, no? Aabayan ka lang kapag tulog na. May mga ganun pa pala. Malay mo, magkaaway lang kayo kaya di ka tinabihan. Di ba ganun yun, Ma'am Michelle? Pa-request DJ, do I have to cry for you? Sabi dito ni Gemma. I was searching for that song. Unfortunately, wala sa atin eh, no? Baka may bakang song request dyan, Ma'am Gemma, at nang maiplay natin ng makabawi-bawi naman sa'yo kahit papano. Madaming dual apps, sabi ni Rainier Carl. Naku, maraming dual apps. Meron kasi yung app na parang calculator, yung app locker parang ganun sa Android yun available, wala sa iOS. Iba naman yung content, iba yung laman. For those boys out there, marami siguro makaka-relate dyan. Nung high school ako, uso kasi yan eh. Pagkarating sa bahay, diretso sa CR para sure deleted ang lahat ng messages. Walang bakas, DJ, sabi ni Riones at Vincula. Sigurista ang partner ni Mama Riones, di ba? Ganun din ba yung mga partner ninyo? Dumediretso sa CR? Malay mo naman eh, ano, may nakaing hindi maganda sa work tapos dumediretso sa CR. Malay mo lang. Again, let's not overthink everything. Let's not overcomplicate things that doesn't matter much. All or nothing na lang, DJ. May play natin yan maya-maya. All or nothing, Ma'am Gemma, ha? Abangan mo na lang. Basta tuto ka lang hanggang alas 5. Si Ma'am Gemma ay taga saan na ulit? Nakalimutan ko na. Burgos Isabela pala. Katamban na Burgos Isabela. Sabi naman dito ni... Ano ba yun? Wait lang, ano? Ni Ma'am Ronaline Halog. Kapag madaling uminit ang ulo, DJ, tapos dumadalas ang away, tas konting away lang, nakikipaghiwalay na. Ay, maganda. Ayun siguro yung mga part na or mga time na meron na talaga siyang iba, tapos naghahanap lang siya ng lusot to blame the cause ng hiwalayan sa'yo, di ba? Ganun tao, no? Naghahanap ng tawag dito ng away para ang ending pag nakipaghiwalay sa'yo, hindi sila yung may kasalanan. Pa-victim, ka nga nila. Tawag dito, isisisi nila sa'yo, diba? Kaya kami naghihiwalay kasi, mabaho yung paa niya.
ayaw niyang maghugas ng paa. Ayan, naghiwalay tuloy kami. Tapos, 2 days after, may iba na palang partner. Ay, nako. Sinasabi ko na. Sabi naman dito ni Anthony Joseph, kapag laging maasim DJ. Grabe naman yung pag laging maasim. Alagaan mo kasi yung partner mo ng mabuti para naman na, tawag dito, hindi maging maasim. This speaks for everyone, ano, na feeling nila nagluloko yung partner nila. Or for those of you guys na somehow, andun na yung betrayal or sa tingin niya nagluloko na yung partner ninyo. Minsan ba natanong niyo yung sarili niyo na naging mabuti ba akong partner? Have I been a great partner for my partner, di ba? Sa tingin mo ba, naalagaan mo ba siya ng tama? Ganyan. Kung sa tingin mo, naibigay mo naman ng lahat, na naalagaan mo naman siya ng tama, at hindi yan, dagloko pa rin eh. Siya ang may mali, hindi ikaw, di ba? Lagi nga nating pakatatandaan na para sa taong tunay na nagmamahal sa'yo, eh sapat ka. Sabi naman dito ni Larissa Abizo, kapag lagi na lang akong minumura DJ, ayan. Feeling ko maraming beses ka nang nasaktan, Ma'am Clarissa eh. Diba? Kasi sabi mo, kapag minumura, lagi niya na akong minumura DJ, so it happened more than twice. Parang ganun siguro to, Ma'am Clarissa, no? If I'm not mistaken. Laging galit at irritable, sabi ni Casey Jacinto. Tapos sabi naman dito ni Ma'am Weng, pagbiglang nakikipaghiwalay dahil sa maliliit na bagay. Yun nga. Baka naghahanap na siya ng lusot dyan or butas para hindi mapunta sa kanya yung blame once na nakipaghiwalay na siya sa'yo, diba? Natawa ko dito sa comment ni, ano, ni yung tawag dito, sa chat ni Roland Kubiak, kaso hindi ko pwedeng basahin on air. Medyo, ano eh, medyo ang tawag dito, medyo basto. Ano ba naman yan? Bakit may ganito? Sabi ni Jane, Dingil, napapanaginipan mo, may babae siya. Eto ha, sa tingin ko totoo to, tong part na hindi lang siya napapanaginipan, yung pag kinukutuban yung babae, di ba? Para sa mga girls naman to, sabi nga nila, hindi nagkakamali ang instinct ng babae. Sa lalaki kasi ano eh, iba-iba ang priority namin, kaya minsan mali-mali yung instinct namin eh. Diba? Kaya nga, diba, sobrang seloso namin. Pinagseselosan namin na yung ibang tao kahit na hindi naman dapat. Yung mga girls daw, meron silang parang natural power na malakas ang instinct. Nararamdaman nila yung partner nila kapag naglolo or may ginagawa ng iba, ganyan. Anyway, ang haba na ng usapan natin. Feel free to keep those messages coming at our official text line 0935-810-8217 or at my official Facebook page, that's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from Miley Cyrus with a song called End of the World, back to back with You'll Be in My Heart by Nicki. Keep it right here on 107.1 and 107.9.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat. Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Taps Radio.

That was a song coming from Kerwin Dubois. That came from Kerwin Dubois with a song called Monster Whiner. Still here on 107.1 and 107.9 Dabs Radio with yours truly, Mams DJ Max. 11:42 on the clock, mga classmates. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy lunch time po sa mga kumakain na dyan. Sa mga walang pananghalian, eh okay lang yan. Diba? Mag-diet ka ng konti. Diba? Siguro ikaw mamatay ang hindi mo pagkain ngayong tanghali. Pero kung meron kang pananghalian at may kakayahan kang kumain ngayon, ikain mo yan, kapatid. Huwag mong sayangin, di ba? Maraming nagugutom. Pagkatapos merong mga pilosopo dyan. Pag kinain ko ba ito, mabubusog ba sila? Mga ganun eh, no? Pinalaban ko yung sarili ko sa part na yun, ha? Anyway, may nakabinbin po tayong katanungan sa mga kakatunin lamang sa ating programa at mukhang hindi na natin mababasa lahat sa dami ng nag-chat. Ang ating tanong, ano sa tingin mo ang mga senyales or signs na nag-cheat o nagloloko ang partner mo? Ulitin natin, ano sa tingin mo ang mga signs o senyales na nagloloko o nag-cheat ang partner mo? Kung may nakatutuwa kang alaala, maaari mo ipadala yung mensahe mo sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwedeng-pwede rin syempre sa ating official Facebook page na DJ Max, na kung saan ang daming nagpadala ngayon. Sabi dito ni Francis Ong, kapag biglang nagiging switch siya DJ para di halata. Ayun, may mga ganyang ano eh, naglolokong partner eh, no? Yung biglang nagiging sweet out of nowhere para ano, para hindi halata o kaya eh, tawag dito, para payagang lumabas, ganyan, eh hindi mo alam na ang kasama niya na palang lalabas, eh yun, di ba? Sabi naman dito ni Mars Kaloy-Loy, kapag nasa inuman, patay ang phone, at kapag sa picture sa inuman, katabi, babae or lalaki. Ayan. Ah, ganyan pa eh, no? Sa inuman, tapos sasabihin eh, kaya pag tinanong mo, sino yung katabi mo na to? So, ah, hindi, kaibigan lang namin yan. Kabatch namin nung nursery kami. 35 ka na, tapos eh, katabi mo yung long lost batchmate mo nung nursery ka pa, ganyan. At ano naman sabi dito ni Leticia, naka-online hanggang madaling araw pero di ka chinachat or may kachat ng iba. Malay mo naman, naiwan niyang naka-open yung wifi niya tapos naka-online tuloy siya magdamag, di ba? Ito naman, Ma'am Leticia, na ano mo, ino-overcomplicate mo yung mga bagay-bagay, di ba? Kasi ako, iniiwan kong naka-open yung wifi ko for emergency purposes. Malay mo, may tumawag na emergency, ganyan. Pero kung chat lang kasi, hindi naman ako magigising dyan. Or may kachat ng iba, sabi ni Ma'am Leticia. Ah, malay mo yung kachat niya, kawork niya na nirarush sila sa deadline, ganyan. O di naman kaya may problema sa opisina na pinag-uusapan hanggang madaling araw, di ba? Ikaw naman. Ay, big shoutout sa ating 4x4 boys dyan, ano? Kaya na po kayo magpapainom. Nang matikman ko naman ng libre ng mga libreng alak. Alak na alak sa buhay eh. No? Uy, huwag kayong gumagaya sa mga ganyan. Sama ang alak. Ano ba lasa ng alak? Nakalimutan ko na. Ang huling inom ko, 1993. Ganyan. Pero pinanganak ako, ano, pinanganak ako nung iniriya ko ng nanay ko. Nating alamin yung mga idaran natin sa ere, di ba? Eh kung kakilala mo ako personally, alam mo kung ilang taon na ako. At alam kong alam mong 19 pa lang ako, di ba? Ikaw naman? Naintindihan mo ba yan, kapatid? Naalala ko nung bago-bago ako sa radyo, sa ere. Way back 2000. Wag na natin sabihin kung kailan pa yun. Basta yun, eh, merong isang listener na takang-taka kung anong itsura ko daw in person. Kasi yung boses ko daw, parang mga nasa edaran na 30s, ganyan, or late 20s, mga 29, ganyan daw, sabi. So nakita na,
Eh, ang masakit doon, kumatok sa pinto. Ako pa yung nagbukas ng pinto doon sa leasing. Asan po dito si DJ Max? Eh, ganggay. Ay, wala pa po siya, sabi ko. Para sa kanya po sana tong ice cream na to. Gusto po sana namin magpa-picture ng anak ko sa kanya, sabi. Ay, sige po, makakarap.

Dahil malay mo eh, nasa gera, ganyan. May mga babae kasi talaga na overthinker eh. Sakit nyo yan na mga babae, sa totoo lang, overthinker kayo. Kinalaban yung mga babae, biglang may nagka-cancel na sa akin. Huwag na tayo dito sa ano, sa... Tawag dito sa DJ na to. Masyadong dinidiscriminate yung kababaihan. O hindi naman. Alam nyo kasi, likas sa mga lalaki na yan naman loloko yun. Sabay cambio eh, no? Sabi yan ng mga lalaki dyan eh, may makita lang na umangat na damit eh. Uy. Ano ba naman yan? Magbago na nga kayo guys, tularan nyo ako. Diba, ang smooth ng, ano, ng love life kayo. Laging nakatago ang phone, sabi ni Chai. Ah, safe ako dyan. Di nakatago yung phone ko. Laging open dyan. Kahit buksan mo yan. So, sobrang open nga, itinanggal ko na yung password eh. Kaya pag nakuha yung cellphone ko na nakakaw, eh, sa inyo na, wag nyo nang ibalik. Ano-ano ba yung applicable sa mag-asawa? Eka ni Joyde. Nagtatanong kung alin sa mga senyalis yung nabanggit natin na on-air ang applicable sa mag-asawa. Lahat siguro. Sabi naman dito ni RC, konvento, galit-galitan, bisibisihan, ibabaligtad ka niya hanggang kaya niya. Ay, nako! Ay, yung mga tinatawag nating manipulator, narcissist, self-centered, egocentric. Grabe naman, ano? Dinown na yung taong yun eh. Masyadong nailubog, gano'n. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng ilang oras na pakikipagdaldalan at pakikipagkulitan. Hanggang sa susunod na kabanata, mga classmates, fellow Tapsians. Once again, this has been your DJ saying you all... Yun yung sasabihin ko sa inyo. Saying you all, mata sa langit, paa sa lupa. Mataas na mangarap, mangarap na mataas, tuparin ng patas. Enjoy the rest of the day, Tapsians, classmates, and God bless us all. As I leave this program, let me give you a song coming from Lainey with a song called XXL, back-to-back with Ed Sheeran's Afterglow. Keep right here on Tops 107.1 and 107.9. This has been your DJ, signing out.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo sa halikan, sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggong ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: O eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh? Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Eh, yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio. You're listening to 107.9 TAPS Radio in Ilagan City.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!

0: If you're in TOS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Bisit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga?
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkahanap ako ng lalaki.
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah eh, yun lang.
4: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
5: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
6: Baby, I need your love right now. And I want
5: TAPS radio, play the best of mellow songs.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTP. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi sa mga mommies! May revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Hey!

Kailangan ko pang maglinis! Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa campuses, mga campus heads. Magandang umaga. Announcement muna tayo, nangangailangan pa rin po ang Top Achievers Private School Incorporated ng ilang mga teachers. Yan. Nangangailangan pa rin po kami ng science teacher. At nangangailangan din po kami ng preschool teacher. Yan. Isa pang preschool teacher, isang science teacher, at meron pa rin po kaming vacancy sa mathematics. Yan. Sa lahat po naman gustong mag-apply, apply na agad-agad. Punta lamang po sa TAPS main campus. At para kayo ay ma-interview at makapag-demo at makapirma ng kontrata agad-agad. Nangangailangan din po kami ng driver sa TAPS Nasim Rojas, isang van driver. Yan. At ito pa, nangangailangan po kami ng utility workers sa aming bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Okay? Sa mga naghahanap ng trabaho ho dyan, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon. Yung iba umaasa kasi sa four-piece. Sabi nung iba, ba't ka pa magtatrabaho? May four-piece naman. Ay, nako. Magtrabaho na kayo para ano, hindi kayo masyadong problematic sa pera. Maganda na yung may hinihintay na pinagpaguran. Okie-dokie! Pagkatapos ng kanta na ito, ay tirahin na natin yung mga balita.

Teka lang muna, meron pang meron pa akong inihanda na balita para sa inyo. Isa pang kanta. Magandang umaga pala sa likod. Good morning. Kay Ma'am Jo, magandang umaga. Kay Sian Lee, magandang umaga. Kila Ate Cecil. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Magandang umaga din sa aming bagong kasamahan, si Sir Aggie. Sir Aggie, good morning. At siyempre, magandang umaga kay Doc Ray. Diyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga kay Ate Che. Magandang umaga. Good morning din ang aking pagbati kay Doc Joshua, kay Ate Kay. At siyempre kay Ava and Raya. Good morning. Magandang umaga rin kila Papang Lakay, kila Mamang Baket diyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. And advance happy birthday to Clarkson. Hi Clarkson, happy first birthday. Bukas yan, naku. 1 year old na si Clarkson, no? See you tomorrow. Maganda umaga sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Wala kami kahapon, ano? Wala kaming kahapon sa radyo, guys. Wala lang. Busy eh. Madaling, ano tawag dito? Maaga kami lumayas kahapon, kaya wala kami sa radyo. Yun lang yun. Okidoki. Ay, nako. Yung isang beses lang umabsent, sasabihan kanila ng miss na miss kita.

0: 6:18 na ating oras, mga classmates. Abangan nyo naman managbabagang balita, pero teka lang, another announcement sa lahat po ng mga hindi pa ho kumukuha ng libro or textbooks sa mga campuses ng TAPS. Ongoing na po ang distribution ng mga textbooks para sa ating mga estudyante sa susunod na pasukan. Yan ay sa August 3. Yan. Kunin nyo na po ang inyong mga textbooks para ihanda nyo na, para po medyo makapaghanda ng inyong mga estudyante, mga anak, para sa ating pasukan sa August 3.
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Teodoro! Sabi sa hirit ng Chinese scholars na parte daw ng China ang Batanes dahil bahagi ito ng Taiwan, nakakabahala daw at dapat labanan. Naku, ayan na naman. Dati ay West Philippines ang kanilang inaangkin. Ngayon naman ay Batanes. Uy! ano ba mangyayari kapag halimbawa sinakop ng China ang Batanes? Yung mga tao doon ay magiging Chinese na rin sila? Wala lang, naisip ko lang. Naisip ko lang. Halimbawa, sasakupin nila ang China, ang Batanes. Sabi daw ng scholar ng China, ito daw ay bahagi ng Chinese, ng China, yung Batanes. What if kukunin nila? Kunyari lang, wag nyong kunyari lang, advance lang mag-isip, kunyari lang. Di ba ang China nakuha niya ang Hong Kong? Kunyari lang. Magiging Chinese na rin sila? Probinsya na ng China? Ganon? Makapagbahay nga sa Batanes. Benhur Abalos, itinalaga ni Marcos bilang cabinet secretary. What? yung nananahimik na si Benhur Abalos. Ito yung very confident . Kung mayroong Mr. Confident sa mga patimpalak . Siya si Mr. Confidence. Mr. Confidence na mananalo noong eleksyon. Ayun, talo! May pasabog daw next week ang mga prosecutor. Anong pasabog kaya yun? Yung unang sumalang sa witness stand, si NBI. Yung sinasabi niyang expert siya dahil nag-training ng 2 linggo. Malacanang itinanggi na may impluwensya si Pangulong Marcos sa investigasyon ng NBI sa banta ni Vice President Sara sa Pangulo. Nadulas kasi. Nadulas. Sinabi nung witness na may ano may basbas ang taas. Bonoan, pinapressure lang para idawit si Romualdez. Talaga ba? Ganyan na ba talaga kayo? Yung dinidiktahan ang mga magsasalita? Apat na bombero tinambangan sa Lanao del Sur. Isa patay, isa sugatan. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto o Gilberto Teodoro Jr. na baseless ang hirit ng ilang Chinese scholar na bahagi daw ng China ang Batanes dahil parte umano ng naturang isla ng Taiwan na nais ding makontrol ng Beijing. Yun o, my goodness. Ayon sa kalihim, nakakabahala o nakababahala ang pahayag dahil maaring mapaniwala ang mga mamamayan ng China. Sabi ni Teodoro sa panayam nitong Webes kahapon, sa kanilang close society, sa tao nila naniniwala ang mga tao nila dito, brainwashed ang mga tao nila. So ito ay concerning. Ito ay dapat labanan. We should not allow this to go unresponded to all or unresponded to. Academics in the world should Di ko maintindihan. Ginawa ni Teodoro ang pahayag kasunod ang mga ulat na ilang mananaliksik mula Chinese University ang an institute ng China ang nagsabi na walang sapat na makasaysayan at legal na batayan ang Pilipinas para sa pamamahala sa Batanes. Napagpasyahan umano ang mga scholar na ang mga isla ay ang mga isla ay isang geographical na karugtong ng Taiwan at dahil dito ito ay bahagi ng soberanya ng China. Ang deklarasyon ng scholar ng China tungkol sa Batanes ay dahil ito daw ay karugtong ng Taiwan. Ang gulo naman ng pagkakasulat ng balita. Na tinawag ng China na rebeldeng lalawigan nila. Wow! Rebeldeng lalawigan daw ng China ang Batanes. What? Para kay Teodoro, pagpapatunay ito na may plano ang China na kontrolin ang Pacific Ocean. Kapag ganitong nagkakagulo ang mga politician natin, yung mga senador, nagkakagulo, kampi-kampihan, gulo-gulo sa kung anong kulay sila, saang partido sila. Ano kaya kung ikaw ay nasa Batanes? Ano kaya ang naiisip mo, ha? Iisipin mo ba na maging mas gusto mo na maging bahagi ka ng China? Wala lang, weird na pag-iisip lang. Kasi kung minsan, may nabasa kasi ako sa Facebook eh. Nabasa ko lang guys. Sabi niya eh, sana sinakop na lang tayo ng Japan. Siyempre, alangan naman. ang Pilipinas ay bahagi, ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Pero itong China naman, lahat na yata ng nasa paligid nila gustong kunin. Pero hindi pa sila nagtatagumpay sa pagkuha sa Taiwan. Pero matagumpay na sila sa Hong Kong, di ba? Sige. Sa mga taga-Batanes, sana nga hindi kayo makuha ng China. My God. Ayon yan sa mainit na balita kahapon na sinabi ng mga scholars sa China na bahagi daw ng China ang Batanes at ito ay tinatawag nilang tinatawag nilang rebelding rebelding lalawigan ng China. Sino naman ang gusto na sasakupin ng ibang bansa, di ba? Siyempre, dapat sa Pinas tayo. Sa ibang balita, ito si Mr. Confidence, Benhur Abalos. Yan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Interior Secretary Benhur Abalos bilang Cabinet Secretary ayon sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaasahang manunumpa si Abalos sa kanyang bagong tungkulin ngayong araw. Oy. Sinabi ni Castro na tutulong si Abalos sa Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagap, mahalaga at estratehikong. Ano daw? Estrahikong. Ano daw? Strategic sa English. Payo hinggil sa usapin sa loob at labas ng bansa at maging sa lokal. Maari din umanong italaga ng Pangulo si Abalos bilang kanyang kinatawan o tagapag-ugnay sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon at partidong pampolitika, mga civil society organization at sectoral group tungkol sa usaping political. Bukod dito, pamumunuan ni Abalos ang Strategic Action and Response Office at mga ngasiwa sa lahat ng mga tanggapan na nasa ilalim nito. Ayon yan kay Castro, nagsilbi si Abalos bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government sa ilalim ng Administrasyong Marcos mula 2022 hanggang 2024. Tumakbo siya bilang senador sa halalan noong May 2025. Ngunit, lagapak. Nitong huling bahagi ng Mayo, itinalaga rin ni Marcos si Francis Tolentino na natalo rin sa kandidatong pagkasenador na sa nagdaang halalan bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Dole, nangyari ang pagtalaga sa dalawa matapos magwakas ang one-year ban sa mga natalong kandidato na makapuesto sa gobyerno na itinakda ng konstitusyon. Naghihintay na yung posisyon. Hinihintay nila yung matapos yung one-year ban. Matapos matalo sa eleksyon. Yan. Ito yung si Benhur Abalos yung nakaposter sa nung eleksyon. Nung gumagamit ng boxing gloves na naka-eyeglasses. Ang puna ng iba eh, paano ka nagbaboxing na naka-eyeglasses ka? Ano din to eh, very confident yung mama na mananalo nung nakaraan. Pero talo. Samantala, nagpahiwatig ang House Impeachment Prosecutors na mayroon silang malakas na ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa threat o pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggi naman na pangalanan pa at bigyan ng detalye kung sino ang ibibigay o gagawing testigo. Uy, nagbalita pa kayo kung walang laman. Wala palang laman ito eh. Yung ano ba, yung NBI agent din, pasabog din ba yon? Pasabog din ba ang classification niya doon? Baka naman ang pasabog nila eh ano, yung kinausap ni Vice President Sara Duterte na papatay kay BBM, kay Liza Marcos at saka kay Romualdez kapag may mangyari kay Vice President Sara Duterte, may aako kaya na siya pala yun? Eh sabi pa sabog eh. Sino kaya yun? Eh Ito pa, mariing tinanggi ng Malacanang ang alegasyon na may impluwensya si Pangulo Ferdinand Marcos sa investigasyon ng NBI kaugnay na umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, matagal nang nasa ilalim ng DOJ ang NBI at bahagi ng ehekutibo ang DOJ, kaya hindi dapat questionin ang istruktura nito. Anya, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta sa Pangulo. Sinabi rin ni Castro na seryoso na tinutugunan ng Pangulo ang naging pahayag ng Vice Presidente at hindi ito binaliwala. Anya, mahalagang imbestigahan ang naturang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa. Yun ay nag-start doon sa, nag-umpisa doon sa sinabi ng NBI expert daw na may, ano yun, parang pinapalabas na may utos ang taas. Nung tinanong kung sino yung taas na yon, kumambyo. Sabi niya, sa NBI lang daw yun. Walang ibang tao, walang ibang ahensya. Anyway. Ay nako, samantala ito, posibleng pinepressure lang daw si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan upang idawit si dating Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng flood control scam. Ito ay pahayag ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Leyte 1st District Representative Romualdez, na giniit na sa loob ng mahigit na isang taon nang pumutok ang kontrobersya noong July 2025, wala ni minsan binanggit ni Bunuan ang pangalan ni Romualdez sa anomalya. Sa isang radio interview, mariing sinabi ni Fajardo na walang ebidensya laban kay Romualdez at wala ring naipresenta ang mga nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa niya, ang kakulangan ng ebidensya ay sobrang lawak na mahirap punan ng kwento-kwento lang. Ayon kay Fajardo, ikinagulat nila ang ulat na pinaplano ng Ombudsman na gawing key witness si Bunuan laban kay Romualdez. Si Bunuan na mahigit 80 years old ay kasalukuyang nasa ospital o hospital arrest at posibleng ilipat sa regular na kulungan kapag medically cleared na. Ganon, pinepressure lang para pangalanan ang isang dating opisyal. May ganon? Samantala, isang bombero ang nasawi at isa pang sugatan matapos silang tambangan ng riding in tandem habang sakay ng isang pickup truck sa Calanogas, Llano del Sur nitong Miyerkules ng gabi. Sa ulat sa media, sinabing sakay ang mga biktima kasama ang dalawa pang bombero sa pickup ng tambangan sila sa bahagi ng barangay Bubongaranaw. Nasawi ang 36 years old na biktima habang sugatan ang isa pa. Ligtas naman ang dalawa pa nilang kasamahan kabilang ang isang babae. Nakatalaga umano ang mga bumbero sa Bureau of Fire Protection sa bayan ng Malabang. Inaalam ng pulisya kung sino ang may pakana sa krimen at maari daw na ito ay mistaken and then identity at away ng pamilya ang dahilan ng krimen. Dalawang persons of interest ang natukoy ng mga otoridad sa kaso. Nako, tingnan natin ang iba pang mga headline pero hindi na natin babasahin ang mga detalye nito. Maghanda daw kay Inday. Ano daw? Maghanda kay Typhoon Inday, sabi ni Zulieka. Yan lang ang kanyang tugon nang pumunta si Zulieka sa Senado kahapon. Ay, ganon. Typhoon Inday ba o talagang may pasabog din sa Senate hearing o sa impeachment trial? Pero ang alam nyo ba yung ibang mga senador habang bakbakan sa ebidensya, habang nagko-cross examination, habang nagpepresenta ng witness yung kabila, habang binubusisi ang mga ebidensya, maraming mga senador ang nakukuhanan na nagbabrowse lang ng social media. Nagbabrowse ng social media yung isa. Nakuhanan sa media. Nakuhanan sa camera. Nagbabrowse lang ng Facebook. Samantala, gumagasto ang gobyerno ng milyon-milyon sa impeachment. O baka naman meron na talaga silang boto kung acquitted o hindi. Maski hindi na sila makikinig sa mga ebidensya, hindi na nila pinapakinggan yung mga detalye ng mga witness. Yan, basta sabi siguro ng isang senador ayan ako, basta ako, meron akong boto. Sasabihin ng isa basta ako, kapag botohan na, acquitted na yan. Yung isa naman, sasabihin niya, maski ano pang ebidensya ilalabas nyo, basta ako. Guilty ang aking verdict. Sasabihin niya kaagad na ganun. Maski nandun lang, nagbabrowse lang ng social media, guys. Yan na muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name!
2: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners, which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: Pwede pang humabol mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated sa kahit anong campus. Maliban na laman kung sa ibang mga grade level na wala ng slot na available. Pero meron pa hong mga available na slot. Pwede pa bang humabol para sa susunod na school year na mag-uumpisa sa Agosto 3.
3: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Apps Radio.

we got 15 minutes before 7 in the morning. Kasama nyo pa rin si DJ No Name para sa ating konting kwentuhan at konting harutan bago tayo mag-start na naman sa trabaho. Inuulit ko yung announcement namin sa TOPS. Ongoing na po ang distribution ng mga textbooks para sa aming mga estudyante. Sa lahat ng mga gustong mag-apply na guro, meron pa ho kaming vacancy bilang preschool teacher, teacher ng kinder 2. At nangangailangan din po kami ng teacher para sa science at isa pang teacher sa mathematics. Aki-daki! Apply na sa Top Achievers Private School o meron pa daw vacancy sa elementary. Isang elementary teacher pa po. Apply na sa Top Achievers Private School Incorporated para sa mas... anong tawag doon? Mas makabuluhan na experience sa pagtuturo. Okey-dokey. Good morning sa lahat po ng mga estudyante. Sa mga gusto pa pong mag-enroll, pwede pang humabol. At sa mga bumibili na ng kanilang mga gamit, huwag kayong bumili ng bag na may gulong. Yung trolley na bag, huwag yun. Ang gagamitin ng mga estudyante natin ay mga backpack laang. Kasi aakyat sila sa second floor, sa third floor. So dapat huwag kayong gumamit, huwag kayong bumili ng mga bag na may gulong. Okay, Doki? At ang aking pagbati sa lahat po ng mga kasamahan namin dyan sa CDC, 202 CDC, kila Major Maglalang, magandang umaga po. At good morning din kay Sir Casasola, good morning. Kay Sir Rigos, magandang umaga rin. At syempre kay Sir Mendoza. Kay Manu Mendoza. Good morning! Nagulat sila nung ang kanilang buddy, ang kanilang kabuddy, ang buddy ni Sir Cas ay nasa TOPS. Sorry na agad, Sir Cas. Morning kay Sir Kenneth. At good morning din sa lahat po ng mga nasa palengke. Ano na? Mukhang medyo maambun ang panahon natin ngayon ah. O sana nga para hindi masyado mainit. Yung may konting ano lang sana, medyo may konting pagkulimlim lang sana. Okay, okay. Ah, ito, papatugtugin ko lang muna habang hinihintay ko ang aking partner in tandem. Ano daw? Partner in crime na si Mr. M. Hopefully darating siya agad-agad before 7. At sa lahat naman nakikinig ngayon, magandang umaga po sa inyo. Ito, pasasayawin ko lang muna kayo ha. Sayaw lang muna habang naghihintay ng...

0: another gentleman.
1: Ayun, natapos.
2: Yahoo!
1: Sige. Medyo naka-exercise na kayo. Sige, kwentohan na tayo, classmate.

0: punta kami dyan sa Taps Ilagan Campus. Medyo, ano lang, medyo nag-worry lang ako. Kasi ang dami pang hinahabol dyan sa Taps Ilagan. Pero don't worry guys, mga parents ng Taps Ilagan, July 24 ay mag-stop na po ang construction dyan sa Taps Ilagan. July 24 po at wala na hong magko-construct dyan sa Taps Ilagan. Dahil gagamitin na natin yan, mayroon kaming isang linggo para linisin yung buong campus. At pagkatapos ay ire-ready na namin niya para sa August 3. So July 24 ay wala na hong construction na magaganap dyan sa Taps Ilagan Campus. Okidoki, patatapos na rin yung renovation ng salamin dyan sa harapan ng yung ating bagong building, yung pangalawang building natin ay nilalagyan lang, pinapalitan lang ng ano yan. Pinapalitan lang ng salamin, yung dating na ilagay na salamin. At pinapalitan lang, nilalagyan lang ng aluminum cladding yung mukha ng building para mas maganda tingnan. Okay? And then yung ating bagong building naman ay habang wala pang estudyante, nilalagay na nila yung mga paghahanda para sa third floor and fourth floor nung building. Kasi apat na palapag na building po yan. Pero by July 24 ay stop na po yung construction dyan para tayo na po ang maglilinis para po sa paghahanda para sa August 3 na pasukan natin. So don't worry. May ilang mga parents ang nagtanong kung kailan ba mag-stop o matatapos yung construction. Hahabol daw ba? Eh sabi ko, hahabol po yan, ang construction po ay end ng July 24. Okidoki? So, don't worry guys, mga parents. Matatapos po o dilikay ay mag-end ang construction sa July 24. Okay. Binabati ko rin po lahat ng mga nandiyan na naabutan namin kahapon. Kaya Sir Rainiel, magandang umaga Sir Rainiel. Sana kasing kalma ko lang si Sir Rainiel. Yung ganun kakalma maski maraming nagkalat na gamit eh medyo kalmado lang siya. Ako kasi may pag may nakikita akong mga kalat eh nako aburido ang lolo niyo. Dito naman sa Top Santiago, basta maski may construction na nagaganap dyan, ay no worries kasi nakakulong naman yung area kung saan may construction na nagaganap. Okay? Kumbaga, dun sa may area na kung saan napupuntahan ng mga estudyante, wala na hong mga nagkalat na mga construction materials dyan pagdating ng Agosto at Res. Actually, pagdating ng July 24, wala na ho dyan. At yung construction site naman, kung meron pa ho silang hindi natatapos, make sure na, we assure everybody na nakabakod naman. So, ang safety ng aming mga estudyante lagi ang aming priority ho dyan. Yung construction naman sa Ilagan, naku, malayo naman sa mga classroom. So, no worries mga parents ng Taps Ilagan. Ay, ng Taps Nasim Rojas. Okidoki, how about Taps Sterling? Sterling Campus? Wala lang, layo nun. basta bago mag-Agosto at Res, ay matatapos yung mga classrooms at kung maitutuloy pa na construction hindi nakakasagabal sa mga estudyante na pumapasok sa ating bagong campus. Okidoki! Ang aking pagbati naman sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa palengke, meron lang akong nakita nung mga nakaraang araw na anong tawag dyan? Naawala ako dun sa isang nagbebenta ng ano. Nagbebenta ng ano yan? Pinya. Pinya. na tumigil ako sa isang nagbebenta ng pinya. Meron din yung ano, meron din yung nakasabayan ko na bumibili ng pinya. Alam niyo po ba ang ano? Alam niyo po ba yung ginawa nung nagbebenta ng pinya? Ay nung bumibili ng pinya. Teka lang ah. Kwento ko lang sa inyo, pero gusto ko ng magandang background. Hindi yan ang ipapatugtog ko, oy. Ayan na naman tayo. Nasa naliwanag, guys. Konting ano lang, konting kurot lang sa ating mga puso't damdamin at daldalim. Ang hinahanap ko kasi, ang hinahanap ko ay naghanap ako ng anong mangga. Tapos ang sinabi nung nagbebenta sa akin, yung mangga nila ay hindi pa. Good morning, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name. Bakit yung mangga na naman, no name? Ano meron? Nasaan liwanag morcho? Nasaan yung liwanag portion?
0: May binabaan ako ng ano, kahapon. Kasi inahatid ko si Ma'am Jo kahapon. Mm. Inahatid ko si Ma'am Jo kahapon, mga alas tres na hapon yun eh.
1: Saan?
0: Inahatid ko si Ma'am Jo sa Kawayan, sa SM.
1: Ah, oo. Oh.
0: Ah, inahatid ko. Kasi nga daw ay magpapatanggal ng nail polish.
1: Oh.
0: At magpapapalit ng nail polish.
1: Papalit ng kulay.
0: Papalit, hindi. Magpapalit ng, basta magpapalit. Mm. White pa rin naman. Yan. Tapos, inatid ko si Ma'am Jo. And then, along the way, dyan po sa may malapit sa lagpas ng Bomboradyo. Gets mo na yun. Yung may nagbebenta ng prutas dun. Nagbebenta ng prutas dun. Bumaba ako kasi parang may nakita akong mangga.
1: Mangga. Nalom, man. Nalom.
0: Ajay nga rin di problema kasi sabi niya, Sir, yung mangga po namin ay mga 1 week pa po. Pero nandun na yung mangga.
1: Mm.
0: Ang hinahanap ko kasi hinog.
1: Mm.
0: So, hindi ako bumili kasi ang kailangan ko ngayon na. Yung pwede nang kainin mamayang gabi, parang ganun. Nakasabayan ko yung isang tao na, o di, wala lang, sige,

0: parang hindi niya naipatong yung pin niya sa medyo malinis na ano.
1: Mm.
0: Sa medyo malinis na mesa. Alam mo 'yun? Di ba kapag binabalatan nila ipinapatong nila kasi hindi naman nakahang eh, di ba? Ipapatong nila sa, dun sa mesa.
1: Oh, ano nangyari?
0: Feeling nung bumibili ay hindi na malinis yung ano. Hindi na malinis yung
1: pinya.
0: Yung pinya. Alam mo ginawa niya? Yung tarantadong bumibili ng pinya na yun.
1: Mm.
0: Alam mo yung ginawa niya?
1: Mm.
0: Sabi niya, ang pagkakasabi niya ay, sino sa tingin mo kakain yan? Sino sa tingin mo kakain yan? Sabi niya ng ganun.
1: Mm.
0: O di, parang, hindi pa muna ako nagtatanong ng mangga kasi yun na yung nadatnan ko na conversation nila. Pagkababa ko ng kotse, yun na yung nadatnan ko na conversation yan.
1: Mm.
0: Na, sino sa tingin mo kakain yan? Sabi. Hindi umimik yung ano, hindi umimik yung nagbabalat ng pinya.
1: Mm.
0: Tapos sabi ulit nung bumibili eh, ipinatong mo naman sa madumi. Sabi. Hindi umiimik yung nagpipinya.
1: Mm.
0: Tapos alam ang ginawa niya? Eh, malapit na matapos yung tao na sa pagbabalat. Alam ang ginawa niya?
1: Mm.
0: Lumayas. Lumayas yung bastos na tao na yun. Lumayas. Hindi niya binili yung kanyang pinapabalat.
1: Ay, sayang naman yun. Ilan yun?
0: Isa pa lang yung nadatnan ko na binabalatan.
1: Sabi naman.
0: Tapos sabi nung nagbebenta, hindi siya umimik eh, pero nakita ko yung lungkot sa kanyang mata. Nakita ko kung gaano siya ka na-disappoint na imbes na meron na siyang mabebentahan.
1: Mm.
0: Eh, wala. Nawala. Eh, ito naman ang akin. Ito naman ang aking punto dyan. Alam mo na yung pinakababa nung pinya. Yung pinakababa nung pinya.
1: Mm.
0: Eh talagang ganun naman talaga yung mga nagbabalat ng pinya eh. Pinapatong naman talaga dun sa table yun eh. Anong gusto mo? Kukuha ng malinis na plato dun ipapatong? Ano ka?
1: Dapat sana no name. Di na lang niya pinabalatan.
0: Dapat. Kung maarte ka talaga, eh di, sinabi mo from the beginning na, kuya, wag mong ipatong sa ano ha? Wag mong ipatong sa table ha? O dili kaya kuya, sa balat mo ipatong ha, para hindi papatong sa... Ganun mo sana sinabi ka agad kung ganun ka kaarte! Alam mo pala na maselan ka sa katawan mo. Eh bakit ka nagpabalat? Oh, dili kaya kung ayam mo, alam mo na kung ayaw mo, kung maarte ka sa sarili mo, dapat kinuha mo yung pinya, binili mo yung pinya na nakabalat pa, ikaw na magbabalat sa kusina mo. Para alam mo kung paano ang pagbabalat ng malinis.
1: Para ikaw mismo alam mo.
0: Oo, anong akala mo, magpapabalat ka ng pinya dyan sa tabi ng daan na ano? Na gagamit sila ng sterilized na patungan? Hinayupak ka. Muntik kong... Tapos nung lumayas na siya, alam mong ginawa nung mama, hindi niya tinuloy binalatan yung pinya.
1: Mm.
0: Tapos, umupo siya. Iniwan niya yung pinya sa pinagbabalatan niya.
1: Mm.
0: Tapos, umupo siya. Nakita ko kung gaano siya ka-disappointed noon dun sa sinabi nung tao sa kanya. Ito pa. Alam mo naman ako eh, kamanggawa. Hindi ko binili kasi hindi naman talaga akin 'yon. Hindi ko naisip din na bilhin. Pero ito yung napansin ko ha.
1: Mm.
0: Alam mo ko anong sasakyan nung nag-iinarte na 'yon?
1: Mm.

0: Memories to memories, ha? Memories to memories, ha? Talaga ikaw eh, Kwan. Tinignan mo talaga yung sasakyan.
1: Dininang ko yung sasakyan!
0: Oh.
1: Ano? Lumang Honda Civic!
0: Grabe naman yan.
1: Eh kung ganun kakaarte, dapat ang sasakyan mo, dapat, eh naka-Tesla ka. Busit ka. Dapat, Tesla ang sasakyan mo kung ganun kakaarte. O, dili kaya, dapat naka-ano ka, naka-BYD ka na bago, ganun. O, dili kaya, naka-ano ka, naka-Land Cruiser ka, ganun.
0: Land Cruiser, no?
1: Oo, dapat Land Cruiser ka, o naka-ano ka, naka-Nissan Patrol ka, ganun. Pusit ka. Para ipinatong lang yung pagkain mo sa ano? Sa table na pinagbabalatan naman talaga nila, sasabihin mong
0: malinis naman yun, no name.
1: Malinis yun. Lagi naman talagang yun nga ginagamit nila, pinagbabalatan ni. Eh. Mm. At saka huwag kang magpapabalat kasi doon. Hindi mo na maarte ka. Di ba nga?
0: Ay nako.
1: Tapos nung umalis na siya talaga, tinitigan ko talaga yung sasakyan niya, guys. Luma na Honda Civic. Diyos ko, akala mo naman ano?
0: Akala ko naman kung ano lang ginawa mo noon, eh.
1: Akala mo naman, sasakyan niya, Tesla. Akala mo naman, naka-Ferrari. Eh bakit ka kasi bibili sa tabi ng daan kung alam mong maarte ka? Ang paningin, bakit ito? Batang tanga-tanga ko, ba't di ko na lang binili, ano?
0: Oh.
1: Sorry naman, hindi ko talaga rin naisip na bilhin ko na lang. Parang naawa ko dun sa tao na naupo na lang siya. Parang ayaw na nga niya masyado makipag-usap eh nung umupo siya. At iniwan niya yung binabalatan niya. Ano, parang ayaw niya makipag-usap sa ibang tao. Parang ganyan. Parang nung tinanong ko yung mangga, sabi lang niya eh, hindi pa ho hinog sir, 1 week pa po yan, sabi niya.
0: Doon mismo din.
1: Oh, siya din mismo nakausap ko. Muntik kong sabihin na ibinato mo sana yung pinya sa sasakyan. Kung ako yung nagpipinya, baka binato ko yung pinya sa sasakyan niya.
0: Bato mo sa mukha niya, no? Magbawala siguro yun, ano?
1: Grabe ka naman, sir. Bossing talaga naman, oo. Ang mga tao naman, oo. Yung feeling mo, eh, pagka yaman-yaman mo, o feeling ka, eh, feeling mo eh, ikaw na ang royal blood. Yung feeling mo, royal blood ka. Eh, kunyari pupunta ka sa mga bagay-bagay eh, ano.
0: Mm.
1: Hindi ayaw mong may makita ka na konting, maski hindi man dumi yun, pero ayaw mo makita na, alam mo yun.
0: Mm.
1: Huwag kang makihalubilo sa tao. Huwag kang bibili sa ganung mga lugar kung ano. Kung sa tingin mo eh hindi mo ma-take. Kasi ang magiging impression nila sa iyo eh arti-arti. Kung sino ka man, kung halimbawa dito ka lang din sa Isabela at halimbawa nakikinig ka sa Taps Radio ngayong umaga. Next time huwag ka bumili sa mga ganung lugar, okay? Tapos huwag ka feeling royal blood boy. Huwag ka feeling royal blood. Kung feeling mo talaga royal blood ka, magpalit ka ng sasakyan. Bili ka ng Land Cruiser, ganun. Para kahit papaano, justified yung ugali mo. Mr. M, magpaalam na tayo at ang dami ko pang gagawin.
0: Dami nangyari ng ang dami nangyari sa iyo kahapon, ha. Parang daming-dami.
1: Punta kami ng Kawayan, tapos after Kawayan, Punta kami Ilagan. After Ilagan, pumunta kami sa CDC. And then, after pagkadating dito, punta ako sa construction. After that, inatid ko si Ma'am Jo. After ilang oras, kasi ang tagal nung kanyang pedicure, ay manicure. After that, ewan ko kung nagpa-pedicure ba. Pedicure, manicure ba yan, Ma'am Jo?
0: Pedicure, manicure,
1: tatlong
0: lahat na.
1: Oras yata siya sa ano, dinala ko siya na alas 2:30 yata, alas 3. Nag-alas 6 na nung sinundo ko. Yan, ganyan. Tapos, bumalik ako dito, boom, pumunta pa ako sa construction site. Daming ganap. Ang pinaka-highlight ng ganap sa akin na yung yung Honda Civic.
0: Honda Civic.
1: Alam mo yung Honda Civic na yun? Kaya ako alam na alam yung model na yun kasi
0: yun yung sasakyan mo dati.
1: Yun yung sasakyan ko nung unang-unang nagnegosyo ako. Nag-buy and sell ako ng sasakyan. Yung mga ganong mga sasakyan, nabibili mo ng nung araw, nabibili mo ng 110,000. 110,000, 120,000, ganyan. Benta mo naman ng 150,000 kung naayos mo na kung may mga issue siya, ganyan. Tapos, nag-iinarte yung driver. Pasneya kakaindi. War ka! Muntik ko lahabun. Busing!
0: Relax!
1: Umaksyon naman, o umakto, umaktan. Ano na? Ang tawag din?
0: Ano?
1: Ano? Ano na yun?
0: Ano?
1: Ano?
0: Umarte ayon sa sa kwan.
1: Umarte.
0: Umarte.
1: Eh, yung itsura niya, hindi naman siya ano. Yung itsura niya, katulad ko din naman na parang itsurang tricycle driver.
0: Oh.
1: Sige na nga! Magpaalam ka na bago ko pa mapagalitan. Sige na! Paalam ka na!
0: Pawala na yung pinaka-Chinese sa pinakarood sa balat ng radyo. Wala na mo yung code, Mr. Rem.
1: Kasama nyo naman ang DJ na walang alam. DJ!
0: Tutut!

0: naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak.
1: Yun lang.
3: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian. Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
4: Breakfast Show, Real Radio, TOPS Radio 107.1.